0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Da-da-da.

Impeachment trial ng VP Sara patuloy ang mainit na girian at mga pasabog kaugnay sa impeachment ni VP Sara Duterte, kung saan may mga banat pa siyang waste of time ang Sona at tinawag pang puppet ang ICC. Diyos ko, parang teleserye sa hapon na walang katapusang sampalan. Tax exemption at petrolyo alert. Todo suporta na ang dole sa hirit na itaas ang income tax exemption hanggang 350,000 pesos para naman makahinga-hinga ang mga manggagawa. Pero sa kabilang banda, may pabanta

nawala na naman. Grabe talaga ito si Trump, nakakaloka. Nagpakawala na naman ng malakas na retaliatory strikes. Retaliatory! Ang US military sa Iran matapos ang missile interceptions, kaya naman ang buong mundo nakatutok sa geopolitical tension na ito para bang naghihintay lang tayo ng season finale. Nakakaloka, wala ba kayong, hindi ba kayo pwede mag-usap-usap, ang meeting na lang? Weather update, paano ba ang panahon ngayon, Minasan? Panahon po ngayon ayon sa pag-aasa ngayong Miyerkules ay aasahan natin ng partly cloudy to cloudy skies na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Lalakas kapag hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms, Metro Manila temperature, and of course, the rest of the Philippines, 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Tip ko, kung lalabas kayo, huwag kalimutan ang mga umbrella. Lagi kong sinasabi yan at magdahan-dahan po tayo sa kalsada dahil pag biglang umulan, madulas po ang kalsada. Ayan, maraming nangyayaring disgrasya, simba ko. Hindi lang para sa ulan, kundi para sa init din. Kapag yung payong mo, nako, hindi mo alam yung heat index, sobrang init, hindi lang nakakaluto ng itlog, nakakaluto na rin ng karne. Kakalorky. Para sa sports and showbiz, mamaya na po yan. Susunod, what is your horoscope for today? Abangan! Today is July 31. Last day na. Sahod naman ng iba. Tara! Chana oil! Oras natin, it's 9:22 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Dream High, where they're at DJ Sanpai. We'll be back!

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:18 a.m. Minsan, welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio with your ate DJ Senpai. Narito na tayo sa ating sports buzz and of course ang ating showbiz news. Para sa sports, sa bakbakan at matinding laban ASEAN Championship competition, nalagutan ng hininga. Lo, grabe naman sa nalagutan ng hininga, beshi ko. Nalagutan ng hininga ang Philippine men's basketball team sa kanilang opening campaign laban sa Myanmar na tinawag ng mga players bilang isang matinding test of character. Well, bangon ulit tayo, Team Pilipinas. PBA update sa nakabawi na ang Phoenix sa kanilang huling laro at pinulbos ang Blackwater para i-secure ang win column. Tennis queen na si Alex Ayala naman ay pangarap na dinadala ang bandera natin matapos pabagsakin si Fernandez para umusad sa quarters ng DC Open. Deserve ang Corona girl. Dumako tayo sa ating showbiz news. So, mainit pa sa kape ng Marites, Fiang Smith at J.M. Ibarra sa ini Fiang. Super happy daw siya sa mga gagawing separate projects nila ni J.M. Ibarra. O diba, independent queens and kings lang ang peg. Kim Chu and family issue matatag ang star magic na si Kim Chu sa desisyong ituloy ang kaso laban sa kanyang kapatid. Real life family drama na mas malala pa sa script ng primetime. No, SB19 naman tayo. Ghost Global. Ang ating sikat na SB19 dinagsa ang LA Pop concert nila. Event pala, habang naghahanda para sa kanilang performance sa Lollapalooza. OMG, nakaka-proud. Proud pa na yung moment to, mga be. At dito nagtatapos ang ating mabilisang balitaan para sa umagang ito. Muli, this is your ate DJ Senpai. Mamaya isusunod ang ating Didjulo. Oras natin, it's 10:19 a.m. Minsan. Pagluto na. Bisan noodles na laki. Ngayon pa matsweldo. Charot! We'll be back.

oras natin sa buong Pilipinas is 10:47 a.m. na minasaan, and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Narito na po tayo sa ating segment na Did You Know with your ate DJ Senpai. Kapon, pinag-usapan natin ang pagkakaiba ng theft at robbery. Ang theft po sa ilan yung Article 308, review lang natin, ay kung saan ang tao ay mayroong intensyon na makinabang kumuha ng gamit nyo na walang pamimwersa or intimidation o pananakot. Samantala, ang robbery naman po ay mayroong pananakot, intimidasyon o pamimwersa. Ang pagnanakaw na ito ay papasok sa criminal robbery sa ilalim ng Article 293 ng Revised Penal Code. Ang robbery ay isang krimen kung saan ang tao na mayroong intensyon na makinabang ay kumuha ng isang personal na gamit ng ibang tao na walang pahintulot na may kasamang pananakot, intimidasyon o pamimwersa. Ano naman ang kaso kung magnanakaw ang pagnanakaw ang ginawa ng membro ng pamilya o kasambahay? Kung ang pagnanakaw ng membro ng pamilya o tagapangalaga ng bahay ay may kasamang pananakot, intimidasyon o pamimwersa, ito ay papasok sa robbery. At kung ang pagnanakaw ay ginawa ng tagapangalaga o kasambahay mismo ng walang kasamang pananakot, intimidasyon at pamimwersa, ang tawag dyan ay qualified theft at hindi simpleng theft lamang. Tandaan na kung ang pagnanakaw ay ginawa ng isang taong ating pinagkakatiwalaan, qualified theft ang tawag dyan. Alright, minasign. So, bukas ay sa Monday, pag-usapan pa natin kung ano, kasi malawak to ang theft. Ayan. So, oras natin is 10:49 a.m. na 104.7 Dream Radio. Susunod ay Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your ate, DJ Senpai. Oras sa atin, it's 11:15 a.m. na minasan. And welcome to Unmute Season 3. Ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume, ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and to the 99.9 FM Ormoc, streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your gakampe, your chakra booster, DJ Senpai. And this is Unmute. Right, minasan? Unahin muna natin itong mga kwento na sensual. Ate DJ Senpai, tawagan nala ako ang ngaran nga Elena. Kada gabi, diri ako namumurayaw. Pay unta kunan hangin latik ang hadagat inahaplo sa akon panit pero diri kamingaw ngan pagnanasa presensya hanakon padis itakon inaabat nagtatrabaho po iya bilang usa nga sundalo ato po iya naka-assign na Mindanao yan na gusto ko gadudog lumanat kay wari pa man ngani namon anak. Pero nadiriliwat ako nga bayaan kung ano't akon may ada didi. Trabaho, nganit akon pamilya. Derek, maaaron kong mag-aano ko, Ate DJ Senpai. Gusto ko hiya kadtuon, kay ginmimingaw, naghihapon hiya akon. Nga danay nakikit ang kunalahiya, haamon video call, nga permi na lahiya, nakatitig kawalan. Mag-aano ako. Hi Elena, maupay nga agha imo. Elena, follow your heart. Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Follow your heart. Ano't mahalaga ha imo? Is this person important to you? Or is your work more important to you? Or I don't know. But if you're asking me kung ano ang gagawin ko kung ako ang nasa sitwasyon mo, here's what I'm gonna do. Siguro dahil sa sitwasyon ko, I can work from home. I can look for a job. Quickly look for a job. Kahit saan ako mapadpad. Because I am the type of person who can quickly adapted. Ito lang masasabi ko. I will go where my partner is. That's love. I will go where he is. Hindi naman kailangan nakasama ako sa gera. O kung ano man yung ano niya. Kahit ano lang, kahit nandun lang ako sa ano, nandun lang ako sa tabi-tabi. I would invest in buying a vehicle. I would invest in myself, learn how to drive so that I can buy myself a small minivan. Small na nga, minivan. I would make ipon and since wala naman akong anak, kahit may anak ako, kahit may, lalo-lalo na pag may anak. I will go where he is. Ano mo yun? Ganun talaga. Nasa tamang ito naman kayo, di ba? And I will look for jobs na remote. Kung ako to. Kung ako, ikaw. Pero sa sitwasyon mo, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon mo. Kasi yung tao, iba-iba yung sitwasyon eh. Pero sa sitwasyon mo, mag-ipon ka. At iparamdam mo sa kanya
na nandyan ka para sa kanya. Okay? I just want to share with you na kami ng partner ko ngayon, we were in a very long distance relationship. Ay, hindi naman very, kasi Manila siya, tapos ako. Manila siya, tapos ako dito Tacloban. And it lasted for around 7 months, I think, or more than a year na long distance kami. Pero wala namang ano, wala namang kaming problema. Ngayon, hinabol niya ako dito. Syempre, mahaba ang hair ko. Oo, pumunta siya dito, nagbiyahe siya ng pagkalayo-layo because he's afraid of heights. Afraid of airplanes. Hindi naman mayroon siyang phobia, pero ayaw niya ng aeroplano. Okay, what he did is, tiniis niya yung mahabang biyahe kahit mahirap. Tiniis niya yon just to see me and be with me. Okay? So, reminder, he is also a loving son to his family. His father just died. And then, marami sila magkakapatid and he is the eldest. So, sinabihan pa siya ng auntie niya noon na iiwan niya yung pamilya niya just for me. So, parang ano yun. I mean, just, hindi naman sa pagiging masama. Ano. Pero, you get the point.

이길 사요. 엄마야 비길 사요. 시계. 그놈. So 'yun lang sa papayo ko sa iyo, Elena, mag-isip ka ng mabuti. Tapos yung actions mo, yung finances mo ayusin mo para kahit anong mangyari, kahit saan ka pumunta, pwede kang makapag-apply, pwede kang makapag-ano. You can settle down with him wherever he is. Yun nga, yung advice ko sa lahat ng mga kakilala ko, build a van. Sell your house and things and build a van. Yes, at least hindi kayo hawak ng sistema. Bakit? Hindi kayo fully hawak ng sistema. I mean, meron kayong solar, meron kayong water. Everywhere you go, bakuran mo ang mundo. Ayan. So, oras natin sa 11:23 a.m. na minasan. Meron pa tayong dalawang stories dito. We'll be back for 2 more stories. Or 1. Kasi meron akong ipa-plug. Siyempre, plug is life. This is your Ate DJ Senpai for Unmute. We'll be back. Keep it locked in only here. Sa City's best FM station, 104.7 Dream Radio.

11:48 a.m. na minasan. Welcome back to Unmute with your ad, the DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Ngayon, meron tayo ditong letter sender sa Telegram. Guys, kung nagataka kayo sa mga hindi pa nakapag-send, Telegram po natin, nasa QR code po yan. Naka-QR code po yan, naka-share po yan sa ating pages, 104.7 Dream Radio, DJ Senpai. And this one is submitted anonymously by Bea of Tacloban City. Hello, Ate DJ Senpai. Maupay nga uto o aga ha iyo nga tanan. Tawagan na lang ako nga Bea. Naaabot ko man lahat na gusto, na tanan na gusto hit akon pamilya. Pero bakit parang kulang pa rin? Makapoy na po maging suhag. Okay, permi ikaw it inuhulat. Adlaw-adlaw, naagya ko rin ni Astrodome samtang naglalakad tipa uli. Mabug at aduguhan, kaya bawat sweldo, halos wari na nasasalina akon. Kikinang lang kumanunahon, na akon kabugtuan, mga bills sa balay, mga panggurugastos groceries. Gusto ko la na pumalit gidliwatin para akon. Nga waray ko maabat nga agi, dapat gingamit ko na ini para balay. Gusto ko gihapon pumahuway nga lumakat magbakasyon man labi sa duha ka adlaw. Pero ginuuna ko pag-isip nga kinanglan may dai pambayad. Makapoy na maging matatag kapag ikaw mismo it hinay-hinay na narurumpag. Salamat. Hi, hello sa'yo, Bea. Bea, hindi ka naman humingi sa akin ng advice, pero ito lang yung may part lang ako na gusto kong sabihin sa'yo. You cannot pour from an empty cup. It is not selfish to allocate a specific fixed amount for your family and keep the rest strictly for your own savings ngan parat imo survival. Learn to say that I can only give this much right now. Your worth is not measured solely by your financial sacrifices. So kun wari ka kay aniya ambag ano daw lat iratrato ha imo. Have you ever thought of that? Is the treatment the same if may dani mo na iaambag or waray? Diyan mo malalaman kung ano ba talaga ang posisyon mo sa pamilya mo. Alright? Hugs sa'yo, Bea. Alright, so here's another letter from Palo Leyte. Tawagan na lang ako ng Himigi Ate. Lunes na naman. Ayan, sorry. Late na ini nga nabasa. Sorry, Migi! Tapos, mag-isa na naman ako na kakain ng hapunan dito sa aking boarding house malapit sa Palo Cathedral. Mamingaw hinduro, sobra kamingaw na danay nababatian ko nala it akon paginaw. Oo naman to si Migi. Sobrang tahimik naman yan. Magpa-music ka, makinig ka sa 104.7 Dream Radio 24/7. Charot! Ay, nako. Akala ko nung lumipat ako rito para magtrabaho, gaganda ang buhay ko. Pero ang totoo, tuwing gabi hinahanap po yung mga panahon sabay-sabay pa kaming kumakain. Ano akong pamilya, kakaunan kahit simple la, anamon sura. Basta nag-uurusa. Ang hirap masanay sa ganitong klase ng katahimikan na parang nilalamon ka ng sarili mong mga iniisip. Hello, Miggy.
Good afternoon. Sorry, Lunes na kayan ini. Vincent. Yan ako lang ba? Sure na, Bernes. Combat isolation with routine connection. Silence can feel deafening when you're transitioning to independence. Well, ganun talaga kapag namamahay. Alam mo yan. Try scheduling regular voice or video calls with family back home so dinner doesn't feel entirely empty. Kung may wifi naman dun sa inyo, tell them naman anong oras ka mo mangaon kay para mag-video call kita samtang nangangaon. Fill your physical space with background sound, a podcast, soft music, or a neighborhood walk. Gently anchor yourself to the present. Kasi kailangan natin masanay. Ito yung pinakamasakit na parte ng adulting. We have to make sanay-sanay. Make sanay-sanay. Ayan na po, nagsisimula na po ang mag-expire ang aking English. We have to get used to it. We have to get used to this because in the long run, they will not be with us. They will never be with us forever. So we need to keep that in mind. We need to make sure that we can do everything. We can move towards the future without them. But kung ada pa naman hera, well, yun yung sabi ko kanina, mag-ano ka, mag-set kayo ng schedule na mapapangaon kita, hindi nga oras, makatawag ako iyo video, okay nang lang nangangaon kita, hindi dudurungan kita. Mimiyo, good luck ka iyo, mapa. Okay? Oras natin, it's 11:54, samahan nyo ako hanggang ano tayo, alauna tayo, minasan. Yes, alauna tayo. Actually, ano, isin na late tayo. Oo, wala pa lang pasok yung ibang mga juna, yung isang kong junakis. Kailangan ko siyang kunin sa school. Kaloka talaga, ito na naman tayo. Mom problems anyway, minasan sa mga nakaka-relate sa akin. Sa mga single mom dyan, shout out, ayan. Go ahead and send your Telegram, confessions, everything under the sign. So 104.7 Dream Radio, Facebook post, nakashare po. Ayan. Don't worry, katugo sa imas. I'll be here until later. So see ya. I'll be back.

Welcome to A Nude with your Ate DJ Senpai. It's a 290 na minasign. And meron tayong last letter na babasahin. Pero hanggang alauna tayo. Meron lang akong announcement sa ating last hour. This time, this is about burnout. Basahin natin ang rant. Rant talaga. From Marco of Ormoc. Hello, Ate DJ Senpai. Sobra toxic na dito sa work ko sa Ormoc. From Manila po ako. Manila. Na na-relocate dito sa Ormoc. Pero hindi ako pwedeng umalis kasi walang-wala kaming paggastos. Kung mawawalan ako ng income, kahit isang buwan lang. Araw-araw gumigising ako na mabigat ang katawan ko. Siguro po ay namamahay ako. Araw-araw, para akong nakalutang at parang nag-dissociate. Minsan ayoko na lang pumasok. Napatingin na lang ako sa dagat malapit sa port. Habang nag-iiniisip ko kung paano ako tatagal dito ng isa pang taon. Gusto ko nang sumigaw at huminto pero natatakot ako. Paano ba magmahal ulit ng trabaho kung araw-araw ka namang nauubos? Hello, Marco. Marco, please protect your mental health. Protect your peace outside of work. Okay? When you are financially cornered and cannot quit immediately, emotional detachment is a survival kit. Treat your job strictly as a transaction. Do your hours, collect your pay, and leave. Mula ay pagdad an imo workload, an imo work stress, ha imo real life. I know that nasa real life yung trabaho mo, pero what I mean is sa magkaroon ka ng second personality. Okay? Gumawa ka ng second personality kung saan itong second personality nito ay work personality. The other person is you yourself. Again, pour your hours, collect your pay, and leave your mental stress at the office door. Pour your remaining energy into a hobby, a small side project, or a quiet walk. Diba? Halawig man ito ni Dat, lakaran ni Dat may plaza.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Kulintanhons and Leyteños. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Dream Radio Time. It is now 3:24.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

lamang ay kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisa.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: the Hulatan Festival, Mayor and Governor's Night, August 3, Monday, 7 p.m. Free admission, so don't miss it.
1: Philippine Standard Time, it is now 13 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagpalabas ng kautusan ang Pasig City Regional Trial Court ng status quo anti-order na nagsususpindi sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa dalawang pahinang kautusan na may petsang July 24, 2026 at isinapubliko nitong July 30, bahagyang pinagbigyan ni Pasig RTC Executive Judge Aquiles Balaytan ang petisyong inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Kinumpirma naman ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na nagsabing kahit ikinalulungkot niya ay igagalang at susunod sa kautusan ng korte. Nabatid na ang kautusan ng korte ay nauna bago pa ang paglalabas ng Department of Labor and Employment noong July 25 ng unang araw ng pagpapatupad ng first tranche ng bagong minimum wage hike na 85 pesos sa daily minimum wage sa National Capital Region or NCR. Bago ang wage order ay nasa 695 pesos ang wage rate kada araw sa NCR. Samantala, nakabitin pa umano ang petition for TRO. Petition for TRO dahil hindi pa ito naira-raffle. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

Philippine Standard Time. It is now 11 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na tataas sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang inflation rate para sa buwan ng Hulyo taong 2026. Ayon sa BSP, maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa presyo ang mataas na halaga ng produktong petrolyo sa lokal na merkado, pagtaas ng singil sa kuryente, pagmahal ng isda at paghina ng piso laban sa tumitibay na dolyar ng Estados Unidos. Gayunman, inaasahang makatutulong upang maibsan ang epekto ng mga ito ang pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, karne, gulay at prutas. Binigyan din ng BSP na mananatili silang mapagbantay at gagabay sa mga darating na datos, partikular sa inflation at growth projects or prospects. Patuloy din nilang susubaybayan ang mga kaganapan sa gitnang silangan na maaaring makaapekto sa inflation at sa kabuuang aktibidad ng ekonomiya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot.
2: Pulitan Homes and Leyte Años. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bulita through Mayor Irvin Poitoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin, Legend, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kulitanhon sa Enlaith Anyos. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bulita through Mayor Irvin Toy Toy D in cooperation with 3M Entertainment proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Benji?
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Ano problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo gwapo ka
1: eh. Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka usap.
2: Dream Radio Time. It is now 7:03.
3: Dream Radio!
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
5: Available mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
6: I don't know.

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Balik ang